Pablo man na tiga wacho wati ni nono che sana wek nga bel ki keur ben na nywa ko ka chel ki in ni di chen pedir batin we ni ma chek makamewa na ati ki bota Pablo man wacho

0: dagaruya dagaruya bene pien pien pieno kwanyo rial mera ki jebuna dok dok utero jemina mabeyo mapigi tego bara che ukero gi iot jugi u gi kanyo
1: aboro miwaki aboro
0: abichel wane abichel ucharo lo judaya kijomi Jerusalem bor jo Greek kun utero gi kama bo ki wang lobo megi ento koni abit mawo mabo gi abidwako gi chul u iwi u keken u abor wani abiyan bor jo kigin an bene rok matie kam don buk pa
1: yenga bu ngwan kata ba wani un jo sedom ki un jo duch ma ubero ino gina ngon ki pigin mo ma atiu la chi ab mene ne wacho ne bot jo turu ki jo se wugi ka jemo ula ki gin marach udona yaro loka ma jo na te ka tieto ne utika chato gi lo ma wo tika timo po tika winyo tika loko marach anabi chulu u yoro yot doga ruya iki gin na abi ruwa bi chato nanyo ya ne gino mo dan ke jo yoro dada dok ye po bo bero ma yom wala nga arabi chulu uki gin abi ngolo ko pian uti ka chato lo tia bot jok utia timo ne u yenyo lonyo utika timo jok ukwero winyo loka deg lok ming uti pitian lok ni shuru waru waru ya yime tika winyo kenyo ni amiti nga pe chul palo ba ma bu chula ruwe ni upo beru liyara dada ki niga palo ba liyet dok liyet ma pit pore ni ngato mom yaro donyi ye
0: yes.
1: Ento wan mwa miti warite tek tek tek tek ni donyi chul palo ba ma rachi alegi ni kai ti kenyo ba yi romo timo ne wewe ki chul palo ma wan wate timo ne kwa yi ringi ka